0: nanaw ba telepon, labuh may kerita kita. Tau nga natay kapulusah ngagay dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Uma perangai kita. Pesan do Ariwai FM.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!